0: akan teman-teman selama ini di perusahaan Pak di sini juga.
1: Ang dalay ay makay-makay. Pupasak